0: Sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: Samay badaliyo. Pusta feriyo. Tara saath. Saath usdei cha.